0: bare tepe ko apu ingu ko apu hindu ko bene nisi awa tishinye e hindu ko upu awu karai ko awa ni e mikrofoni ko apu ko shibara karo shuka ula pa ko apu jo para karai manandu awa kwere o ushinye e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai.
1: One.